Ate, good morning. Kada shia mwanya muno makiria muthikiriria watafarira ya gwikia mwihoko na kirigiriro na pole sana nitodo agucererwo tihanini muno ni da ikominemwe na deka mirongo iri na mugwanja gatho cia mwanya muno muno makiria riwona ni joy mudo gwitwo gikanda very very understanding ni akinyire dio ni tatia na ni muhujia wako ajiraga orusini gaya kurathime kairetu no tide na muthenya mwega murathime na ni nyamukagira oro muthenya ngauga ni gutuike guo ni gutuike guo oro nawe eke gunegererie kirathimo kiu muthenya wa umuthi utide wi murathime na nikio tuo kanigetha tumathe gai nigetha ona tukirathimo tukorwo ni kugetha turagetha kiria tukuhandite muthenya wa rucini na njira ya mahoya na njira ya witikio na njira ya nyimbo na guthoma kiugo kia ngai muthenya wa umuthi ni muthenya wa Thursday ya tariki mirongo iri na mugwanja mweri wa kanana mwaka wa ngiri igiri na mirongo iri na ithathatu thaa ikumi na ndagika mirongo iri na inyanya mutambo wa gukena FM rwimbo top umuthi ni Thursday ni jitagwo Njeri wa Njenga tugutwarana kinya thinacara cia rucini ikihanda thaa ikumi na imwe tuguthoma kiugo kia ngai nigetha giturathime na gitwaririe kaundu njigwithikite muno kuma muthenya wa ira ni ati muturire uria tuturaga oro muthenya ni ibuku na muturire tuturaga oro muthenya uria ibuku o muthenya tarudi na ifuku haha o muthenya gapeji o muthenya gapeji o muthenya gapeji na gapeji ko muthi atike koroni ko gapeji ka rucio na gapeji kaira tiko gapeji ko muthi mwihoko na kirigiriro ni atiriri ati dugate ifuku riaku dukarege guthoma rugano rwa ifuku riaku tondu ni wakinyirira gapeji gatari kega gapeji gakinyirira gatari kega kaguorie wega gathome kuma ukiambiriria wikurukite kinya kurituka na ni kurituka thayu theini wa Kristo Jesu wina mwihoko na kirigiriro muthenya wa rucio ni ugukiungi na warikia gukiungi ngai agwike wega warikia gukiungi weterere ungi ni tondu muturire ni ta ibuku o muthenya na gapeji keru o muthenya na utugi mweru o muthenya tuiganagwo ni kiria kiri kia muthenya ucio o twetereire ngai wa ihinda riega ngai witu ni mwega na ni mwihokeku ndugagitikire guta ibuku riaku ndugetikire guta ibuku riaku ni tondu wahota kurite hindi iria utigitie gapeji kamwe ka mwico uguo maundu maku magirire thiini wa Kristo Jesu gwenda tuhoe thaa ikumi na ndagika mirongo itatu cia rucini na nigetha twambiririe tabarira ikiai tuhoe baba witu wa iguru ithe wa mwathani witu Jesu Kristo wega turomeka ngai kiroko kia muthenya wa umuthi nituoka turi mbere-ini ciaku twinyihitie muno makiria nigetha tuguthaithe nawe witikire gutuigua tugucokerie ngatho wamukire igongona ria ngoro citu ti itheru ni wikite wega ti itheru ni uturathimite ti itheru ni ukinyukithanitie hamwe na ithui ti itheru ni ututirereire wega waku na utugi waku na tha ciaku na wendo waku ni itukinyirite kiroko kia muthenya wa umuthi yukia ngumo na ugoci na gitio ngoro citu ciuritwo ni ngatho no twage ciugo njiganu cia gukwira ni wega no ithe witu wa iguru uma na kihoto turi akenu ngoro citu ni ngenu muno makiria ni tondu ni watwarahura muthi ungi turari na mibango tu no ni wetikira gukinyanire yukia ngumo na ugoci na gitio ni ciaku wi ngai mwega na wi ngai mwihokeku ti itheru we wi Ebeneza ti itheru we wi mwihokeku gutiri ngai ungi uhana tawe utumenyithitie wega thiini wa maandiko ati kimera
geti karago atene okaga noga shokia kimera atene okaga noge kado ega nekore imera siale irone itono kero kukia mudhe nya wao mothi netuwa kushokeria gado netuado wa imera uraso kereria yokia gumona ugosi nageteone siaku dasiaku neito kinyeire wega waku netuwa onete wega imu wega na wega imu tugani tithero rege na rege netuado wa umodo vitu netuwa yohaga na tukarigo kana no tuli handa nituguo yohaga na tukarigo kana no twiroga marenge nituguo yohaga ona tugathangania na tugakorwo na ciuria nyingi cia kwiuria theini wa ngoro citu theini wa maroho maitu ringi na ringi nituonaga ta tuli ta tutari arathime kiroko kia muthenya wa umuthi ni umiriirie ngoro citu ati gatagati ka werwo wothe ungikorwo kigererwo ni muthikiriria witu kiroko kia muthenya wa umuthi ati uri hamwe na ithwe na ndwe tutiganeria ni ugutweka wega ni ugutuhe kiruru ni ugututuhe gia kuria na gia kunywa weru-ini o wothe theini wa ritwa ria Jesu Kristo we ngai mwega na we ngai mwihokeku ti itherwo aria moragwo ni hinya ni umongagirira hinya aria ngai ithe witu magite mwihoko ni uheanaga mwihoko kuria gutari na kirigiriro ni uheanaga kirigiriro kiumia giki ithe witu amukira ngumo na ngatho ni tondu ari muthenya wa kana no tuone kindu gia gukurahira ithe witu wa kigongona ni utuhete gia kuria ni utuhete gia kunywa ona gia kwihumba ithe witu no utumiriirie we ngai mwega na we ngai mwihokeku ni kuritu muno makiria na nikio turi mbere-ini yaku turakuhoya muno makiria uturumbuirie maundu maitu uturumbuirie mawira maitu uturumbuirie ciana citu uturumbuirie ihiko citu uturumbuirie atumia aitu uturumbuirie athuri aitu uturumbuirie kuria tutindaga thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nayo migwe ni miingi ithe witu wa iguru iria ithiururukaga na igabiririka yerekeire aria makwihokaga aria ithe witu metereire aria mwathani maraigua kunogerera itikira tu ndikamakinyire itikira tu kumomiriria itikira tu gukinyukithania hamwe nao aya mwathani maraigua matugumanitio witikio wao ni tondu wa gutindikwo ni mathina age ithe witu ni ndwari age ni mecie maraigua ni hagukire age maraigua ni mabiacara ni maremereirwo ithe witu ni merutanirie muno makiria ithe witu wa kigongona twaguthaitha ni tondu wa tha ciaku na wihokeku waku itikira kuringwo ni tha itikira kuigwirira andu aku tha itikira gutuigwirira tha ni tondu tukuiganwo tu ni tha ciaku tukuiganwo tu ni ihimbiria riaku tukuiganwo tu ni ciugo ciaku tukuiganwo tu ni gutuhimbiria ni tondu ni kuritũhite muno ithe witu anake matire na mwihoko matire na mwihoko wa guthii na mbere na mathomo mao ni moritwo ni hinya ni maraigua ni makinyite mũico we ngai mwene rũciũ rwa andũ ethĩ twaguthaitha ni tondu wa tha ciaku ututeithitie gutumenyithia o kimera ni kiri uria gibatie itikira kimera gĩkĩ kĩa mwana ũyũ ũrathoma ithe witũ kĩmwagĩrĩre reke mwathani ũmũprovaidĩre na school fees ũyũ ngai ithe witũ ũkwĩhokete teithia aciari aya ake kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ĩtĩkĩra kũmahe feva mawĩra-inĩ mao kũrĩa ngai ithe witũ monjorithagia we ũrathimaga wĩra wa moko maitũ reke ithe witũ magĩe na feva reke mawĩra mao metĩkĩrĩke reke mahũndũke marĩ na kĩndũ ndũkareke mahũndũke ngoro ciao cinamĩte ndũkareke mahũndũke moko matheri nĩyo mwĩhoko wa ciana ciao nĩyo kĩrĩgĩrĩro gĩa ciana ciao na tondũ we nĩwe ũtuĩte mũramati wa ciana ici ũkamahe aciari ithe witũ wa igũrũ twagũthaitha nĩ tondũ wa tha ciaku nyitĩrĩra mĩciĩ itũ kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ gatagatĩ-inĩ ka wagi o wothe ũngĩtũma mĩciĩ yage thayũ
twahoya gukirereria twahoya ithe bitu tweke wega twahoya gugweterera twahoya gukwiregerera sothereria ngoro ici ciena mabataro ngorani citangihota kugayana angi marenda magiria maithori ni makwireirwo mari na kieha ngoro twaguthaitha kirogo kia muthenya wa umuthi we ukinyanageria wega waku na utugi waku we ngai ithe bitu twikaga wega oro muthenya we utwaragiria ciaraniro ciaku oro rucini itukira gwika andu aku wega nacio ngumo na ugoci igucokerere cothereria ikonomi itu ya bururi wa Kenya ithe witu wa kigongona twaguthaitha ututuge na mbura ya kimera mbura itangituma tuone uru twaguthaitha ni tondu wa tha ciaku ni tondu wa wihokeku waku mwathani utwirite ni tugwiturira bururi wina gikeno twaria kirathimo iguru rigie bururi witu twaria uhotani iguru rigie bururi witu thiini ware twaria Jesu Kristo we ngai mwega na we ngai mwihokeku aya ngai ithe witu magwetereire ni tondu wa irathimo ngurani twaguthaitha kirogo kia muthenya wa umuthi kiria umuthi ukumbatiirie kiri kiao itikira tu gukirekereria moko-ini maku kimakinyire ithe witu wa kigongona ringwo ni tha kirathimo kia umuthi gikinyire oro umwe witu thayu wa umuthi ukinyire oro umwe witu nayo mibango yothe ya mucukani ihaririirio ni tondu wa muthi nya wa umuthi twamiagithia hinya na twaria thakame ya gatorome twaria roho waku mutheru atugitire thiini ware twaria Jesu Kristo twaheta ahotani muthenya wa umuthi ithue ni tukurekia wega ithue turi ahotani ithue ni gutuhotanira maundu-ini maitu mothe thiini ware twaria Jesu Kristo we ngai mwega na we ngai mwihokeku riu tugithie na mbere na gugutungatira itikira tugutarekera mehia maitu oro uguo turi ta andu oro uguo turi ithe witu reke tu ututhambie na thakame yaku ya gatorome reke tu twitikirike mwathani uhuthu witu na mawonja maitu twaguthaitha ndugatinderere tugikugoca ithe witu tukiina nyimbo ona tugithoma kiugo giaku twamukire moko-ini maku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na riu twatiganiria wega-ini waku riu tugithie na mbere na tabarira na iria ingi ikurumirira twahoya uhotani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twaiga nigutuikeguo nigutuikeguo na nigutuikeguo thaa ikumi na ndagika mĩrongo ĩtatũ na kenda cia rũcinĩ tuikirie nitugucokereria

0: Thank you so much. Atiriboru ukujiraga. Uregwa ruge gutwara
1: ati. Regwa ruge na sama muno. Kwina ka guitar specific. Ka karadi atirire. Kavuno ke karwembo ine kangi
0: ka. Ukujiraga ndakuria niki. Ndakuria niki nigeza muthikiririo da kia feel ka ndo kare ukujiraga.
1: Ka guitar ka utu. Ka kwa karwembo ine ngiye kadire. Ka gashati kare ga gutunyo ikanga. Ka gutunyo mukane ikanga.
0: Ehe.
1: Ee, nuka rwimbo kau.
0: Asa dikoi.
1: Karega gacathi wa thugo karia atunyirwe mukane ikanga.
0: Nitugathaka riri githaki kingi.
1: Eh, karimbo kuga koro interesting. Na bado no watumire mbia ciake cia guthama, cia mukaore. Ini akisoka kero ni andu e Tanzania ti ini urathama. Ona kanori ni moe ka dire ini. Ni ume kwa kumosie. Uthie kundu kungiwira. Mutumia dhame na adhie nono weu.

0: aya marigweta
1: nijitago wanda huu kana wanda huu
2: nijitago kinyuste
3: kinyuste
2: kana ndewa
0: ngumo yao niguo ohoti wao
1: nijitago bote wajo.

By the way, na tukeragi uhoro wa Johi. Johi ndie ndaga itheru. Ndio kana ni wi witha kame itahota na kana Johi. Ona to Johi nginya kindu ta kiraiko kana vangi. Kwa mundu unyuwaga ukaguruka, ndatikwenda gwake by the way. Tikwenda gwake. Nigukorwo ungekadi search nginya uthie ruruka rwao na rwao na rwao. Nigukora andu aingi arĩa matumagĩra Kenya mkiu ni magurukaga. Koguo ni wega rimwe ona utanambia kuhuthira indo guku na kwambia gwika uri andu arĩa angĩ mareka guku kia matawa kana kũrĩa kũngĩ gwothe. Before we get kanĩtie na andu arĩa angĩ, ukamba gwika kĩndu gĩgwĩtwo background check. Yangĩ mũndũ gwĩtwo Jim kuma kũrĩa kĩhome thaya. Kũrĩa andu kwao Johi manyua Johi mahuraga wa kanyugĩ no kũgũrũka magũrũkaga. Ee nawe guku tuturage tuyurage ni giukomaga metha igururia metha atahinde ciothe wale wanywa no muhakore tugia tukinuka no muhakore ruta bara na maundu mane mangi mothe we nawe ona wagucia kira iko no muhakore ti ndoke thekia ta kimundu gikigu na ndona ngi manyuaga na makaruta mawira maona magathi na mbere na maundu mao kama kawaida kwe ido ireganaga na thakame furani uko go no tana tumira kiduro giothe niwe go gikaga background check kwanyu kwanyu au meri ando ithira niwe ni anyuaga kambia kurira na kambia kwira watu wote ni handsome uso ni mundu ratho kiro ni nyamu ino ni mundu ratho kiro ni nyamu ino na afati gutigana nayo kaimana no ru tondu dali hota ri nake matuvia ma ngoro ri matuvia ma ngoro gutiri hithia korano namo. You see, no wagiri doge dhudhura gie noke itaka musema niyo. Utana bagwe kama odo mage. Ilu, toatikia dagika ikumina idhano siya mudhia. Na, hali dagika isi ikumina idhano siya mudhia. Nigia dagwe kaka odo very special. Na kuruga nadele dagwe kaka special mudhe nya wawo mudhe. No kutika tu na koradhima. No kutika na koradhima. Na siri giri kumi. No kutika tu na koradhima. Na siri giri kumi. Giri kumi. Kogwa ugikorwo no wende shiringi giri kumi, ugikorwo no wende shiringi giri kumi, ugikorwo no wende shiringi giri kumi, we hau ni urathikiriria na no wende shiringi giri kumi ri onokorwo no rita rĩmwe kana maita merĩ uguthaka no nyende woe thimũ yaku uthiĩ thĩinĩ wa *447#. Onokoro no shiri, no onokoro no litarimo kana meri uguthaka odhi theine wa *447#. Aha direnda adu taigana rimwe, direnda adu taigana rimwe, direnda adu taigana rimwe, direnda adu taigana rimwe. O mundu ainuke na shiringi giri ikumi. Akere fatoleku gutige oria gukorire na dina kamweke gagwikira smile hwaine waku tarora thimuine yaku kana wena shiringi 50 gucoka na thi kana wena shiringi 50 gucoka na thi atiri fata gutige oria gukorire na dina mweke hetu haha wagu gukwamura hari ungikorwo kuamite no wende shiringi giri kumi then wandagika ta shikumi siatigara then wandagika shikumi siatigara vietu then wa *447#. Thank you, mundu gutora inas already ni uthiite ho shiringi giri kumi we nacio onawe utigarite hau na no wende shiringi giri kumi onawe utigarite hau na no wende mite ikumi thiĩ thĩinĩ wa *447#. Ndakwĩra nĩ ũru mũno ingĩgũtiga moko matheri o ũrĩa ngũkorire na ndĩna mweke wa gũkorwo ngĩcenjia mũtũrĩre waku. Ciringi nĩ ngiri ikũmi na ici nĩ ciakũrĩkia. Ici tugaga atĩrĩrĩ, ĩno no ĩkorwo nĩ bĩa yaku ya rũciũ. Ndauga kwĩna andũ mamuramurĩtwo nĩ back to school magatigwo mĩhuko mĩtheri matarĩ kĩndũ.
ona ni ugukora riu ginya kuri andu ginya sapa marali go magwikate siri ici ngiri 10 no ikoro ni sapa ya mudu netigiti ona wa guthie wira kiume giki giothe na hari uragithie no urakifatara raji ugakiria raji no wende mite 10 no wende siri ngiri 10 no wende siri ngiri 10 kauni ko kamweke kale ndirakuhe thini wa dagika ici 10 cia muthia cia tigara maudu ni maingi twaritie maudu maingi ni maudu maingi twikite but bottom line ni ati maudu macio mothe ona tugikaga na tukiguaga rwimbo na ndeto iria ingi ciothe turaria he undu constant utacenjagia na ni mahuthiro ni mabataro na mothe ni mabataraga mbeca rĩu we ni undu uriku kwa hinda riri ungenda kuhingia na ihenya ndio ni undu uriku ucio ugutindikite ugagutwara ria kamuti na at the end of the day urafatara o kiugo besa urafatara kiugo besa urafatara kiugo besa siringi ngiri 10 ikigweto na kanua no ciguike tari o kindu kinini but riria ugucionaga na mpesa ini yaku kuma kure kwa andu magwitwo Zanate Limited ni ugwikira mukonde uge na by the way gaika bwa Mwangi ni akumenyaga uria akugaga tondu kaundu kau gakwagithitie thayu gakuhete stress ukuigua waho mukorimwe wa watu ka relieved so isu sio the nonga no turaheane maundu mau mothe magutuika reality ungikorwo dagika ici 10 cia tigara ni ugwitikira koya thimu yaku na witikio muingi muno tondu ni ngwiragwo na witikio ni kindu kia bata wa thimu yaku thithine wa star 447 hash wethi miaku uthie theine wa star inya inya thengi mundu gwito Gabriel na itethite na mbere hena andu angitatanda tugu hamwe hamwe ndirona mwikirio ciringi ngiri 10 ngiri 10 icio ni ciringi ngiri 60 ikiumagara uguo onawe ndikwenda winuke moko matheri dagika no ta inyanya cia tigara tu wina dagika ta inyanya na witikio muinge muno muno muno muno uthie theine wa star 447 hash ni utukaga ni star inya inya mo gwaja na hash hena ndu marodi turathie thini wa box iriku ungikorwo ndu ikugwite pole sana no exactly turathie thini wa box number 1 ndukagerie gucagura box ingi ni ukuringa thi mundu wa ngai mbeca ciaku ni kurira kogu ngwenda uthie exactly thini wa box number 1 ũndũ wothe ũrĩ kĩambĩrĩria nĩ ũrĩ gĩtagatĩ-inĩ oro ũndũ ũmwe na mũthia so ũngĩinũka ũtarĩ ona ciringi niĩ ndũngĩnjĩgwatia niĩ Mr. Chairman nĩ ngeretie ũrĩa wothe ingĩhota gũgũteithia na ndagĩkwĩrĩra ciringi ngiri ĩngĩ na ĩngĩ ciringi ngiri 10 ciringi ngiri 10 ciringi ngiri 10 ciringi ngiri 10 githĩ ti njega tũgĩkĩrĩkia hamwe so ũngĩkorwo nĩ ũkwenda ciringi ngiri 10 oya thimu yaku thengio mũndũ ũgwĩtwo Alex onawe ciringi ngiri 10 ĩyo nacio mwena andũ angĩ ta atatũ hau acio othe nĩ andũ mathiĩte thĩinĩ wa star 447 hash ũngĩkorwo ndũgĩthiĩte kuo werĩ wetereire kĩ kamweke wĩnako ndagĩka nĩ ta mũgwanja cia tigara tu oya thimu yaku thiĩ thĩinĩ wa star 447 hash jagolera 2 box.